sisi ya huu. Ya sawa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga, tanga, umbusa tanga. Ne sama kosa.